0: bikin kesal.
1: Masa?
2: Ulala.
0: Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak,
0: iya.
1: Tidak.